kuhamba kahle mlaleli kuhamba kahle ngane kababa yonke intemba ulayi nikubheke phambili ngiyakutshela wena kumnandi nje kudelile uyabona ke singoma singangabe mlaleli usazozizwa nezinye singena lapha ngento okunye futhi ngalo uhlelo lolu neyimemezelo nje lobantu mazikhona lapha ziyimemezelo mazikhona la kulolu hlelo yibo ngizayifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyilawula uyabona ke kuzothi ngo 4 o'clock enqo empondweni malibumbana nje yore lesine lapho ngobe senguvusa ke ngane kwethu ngithi sekusile vuka kuyavukwa nemntwana omuntu kathi lapho senivukile bese ngiyivula ke nengcengo ningene nivuse nebenye kuyothi lapho senivuke kahle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku.

Vuga mo. Ay, bagete. Nebusala leni mtana mundu wabusala lengane. Kwe vuga ngeke. Kahle ingubo.

FM. Kodwa wena ngokufanele ukulalela. Ngena mlaleli ngiyakubona uyangena mntana umuntu ngena shayibu uyamlaleli. Ubheke manje 10 yebo minutes after 4. 10 past 4 manje mlaleli. Kusile kuyavukwa. Angikuthathe mntana umuntu ngembili izandla lezinifudumele. Ake ngithi molo. Ayike. Ubalekile lo mlaleli ake ngibuyele kuye futhi. Ayi. Awuthatheki mlaleli. Ake ngijikele ngapha.

ngibona ke ngejuba nemnaleli ngalesi sikhathi samanje nje ake kuyongena emgwaqweni-ke manje ake kuyoqalaza iy'ngqoda zomlilo kwemanje la emgwaqweni ukuthi kuhamba kanjani. Ake ngibheke ukuthi kuhamba kanjani la emgwaqweni mntanomuntu.

Yabona ke mnalele ngimthanda ngendlela esimangaliso. Ake ngiphume ngalomnyango engene ngawo. Ngiphuma ngibaleka ngiphuma ngalomnyango engene ngawo. Ho bantaka baba.

umsa nohlonishwayo. Kodwa ngobude bendlela imvelo isivezu biyona ngakhumbula ukuthi igazi lomuntu kahambe liyakhuluma. Lenyoka ibeyifaka imali, inkinga iyawathanda amantombazane ifuna ucathe mihla namalanga alukho la mahhala. Umthongo engingasabulali, lenyoka ishaya kwasani ilala nami ilala nengane zami izilale nomkami imbala. Ifuna njalo kuleli khama ngihlale ngichithe igazi. Uma ngingenjalo iyazikhethela omunye kulolu sapho lwami makhola ngikhulekiseni. Kwana

ngicela indathelelo bazalana, ngonile. Kube sekusukuma enye intombazanyana encane, yasukuma seyichiphisa izinyembezi. Yacela indathelelo, yavuma izono, yabe sicela ukuhlambuluka. Ithi mina nginomona, ngisenzisi, ngimenyanya kabi umuntu ophumelelayo noma ngabe wakabani. Sengingamane ngibona amabele enyoka kunokuba ngibone odakayethu bezuza izinto mina engingenazo. Abanye ngize ngifisa ngisho ukubaphambanisa nemvula ababephumelela bephindelela, kodwa mina izinto zami.

0: Hey, cause mama said, hey, and alright, lo msazo ubukhokile 4.6 FM uhlelo isemini webade sinalela lapha na insizwa Melusi wangenza umuntu ndimandi.
1: You know what I mean, Kungdo FM 107.6 FM. Hey, uma la studio ngase kube khona abantu abafana noMelusi nesiqiniseko sokuthi inkosi ingamthola omunye umuntu wabo. Ngibona unice angisamazi nobuya gula noba kunjani. Kodwa nje sekusela phansi isandla ta umina nawe inkosi. Hawu kodwa inkosi. No, siyabonga Melusi. Hayi kuse wena lo engikwaziyo mfana usayidudu la kuSOS. Ngiyabona uhamba nale ntokazi abathune laze wena lona ngicawuthi uzokubhimbisa la kodwa ke nesho uzayincenga nje kuze sekugcineni kweshow yakho ke lana kasizile ukuzoxoxa sizokhombisa kubantu sibakhombisa ukuthi yini siyaziyo la inkundla awuhlale phezulu wayo boy.
2: Yes.

Mkugudla Vulawa 7.6 FM, the sound of choice of KZN Capital City. Atipkoma, la waseka umsa ozo. Ganti mga bena ofisu ba inga nye yo lelo, siya lapana UFM.

0: into mhlambe nje sister Khesa masiqala sikhuluma ungasichazela ukuthi yini yenza kube nzima ukuthi amantombazane abe abangane nabafana.
1: Okay, balaleli siyabonga kakhulu itopic esikhuluma ngayo inzima and ibaleke ngendlela esimanga. Ngizothi nje qaleni nje sisinonjabulo into exakayo kakhulu ukuthi kungani abantu bobulili obuhlukene kube nzima ukuthi bebe abangani. I-question ithi ingani abantu abanjani bobulili obuhlukene kube nzima ukuba njani ukuba bangani.
0: Yes.
1: Emva kwakho konke bonke ubulili ongabucabanga kukhona izinto obufana ngazo. Sonke siphila la emhlabeni siphefumula umoya ofanayo. Sonke sinezinhliziyo, inhliziyo yazwela. Manje ke kungani ukuthi abantu besilisa nabesifazane bazithola bengahoshelani umoya? Kokunye kuba nzima ukuthi ube umngani nomuntu obulilo obungafani ngoba niyavivinywa imizwa phela le nokuhehana. Isibonelo nje abantu bobulili obungafanani mabe babangani bengazithola sebehalelana noma behehana. Uma belandela leyo mizwa bengagcini sebemosha ubungani babo. Lokho kusho ukuthi kungagcina sekwenza njani sekumosha ubungani babo. Ukwengeza nje ukuhalelana yikho okuhlale kuyinkinga phakathi komfana nani nentombazane. Ngokunye abangani abanezinjongo ezithile bayakwazi ukungathintani. Kodwa kokunye kuholela engqabanweni kuphethe ngokuthi kuqede ini ubungani.
0: Mhlawumbe nje sister Khesa siqhubeke sikhuluma omunye uyazibuze lalele ekhaya ukuthi interesting topic mhlawumbe vele ukuleso simo leso noma mhlawumbe uyafisa ukuthi azibandakanye ukuthi abe umngani nobulili obuhlukile ukuthi uyazibuza ukuthi engamela yini umngani obulili omungafani nobakhe wena ungathini.
1: Mina engakusho nje sisi ukuthi obungafani nobakho futhi ningalufaka ucansi phakathi kwenu. Ningalifaki ucansi phakathi kwenu. Nakube ke cause manje uma senifaka ucansi seniyakudlulela ekuthenini singabangani abangaphathelene ngokuthi sihlalelana ngokuthi sazana ngokokunye ngaphandle kokuthi sabangani. Nakube ke kwabanye lokhu kuyinkinga. Kahle kahle nje kuyinkinga ebantwini abaningi ngaphandle kwalabo abasondelene kakhulu. Mhlambe kulabo asebebe abangani isikhathi eside bewabevuka. Kuyinto engenzeka ukusondelana futhi behoshelane ngomoya ngaphandle kokuba nezingqinambi.
0: Mhlambe nje sister Khesa okwamanje because songena kuma nqambu nqambu ogamanxa kwehora lesine. Usekhona na kanjani uma Bull Benz sothi

0: qinise kuba khona ama feelings involved noma mhlawumbe sekugcina abanye sekuyiwa naso cansi nokuthi uyibeka kanjani ke imbandela kulolu hlobo lobudlelwane.
1: Okay, abangani bobulili obufanayo banemigomo abayilandelayo ne. Kodwa abobulili obungafani imithetho yabo miningi kakhulu. Kuhlale kunobungozi bokuthi ningagcina seninjani senihalelana noma kube nemizwa eqhamukayo. Kuyinto nje eyimvelo kwesinye isikhathi. Uma unemithetho ebunganini benu, kumele kube yinto eniyixoxayo niyibonisane. Umthetho ohamba phambili yilowo ukuthi kumele nikwazi ukuxoxa ngayo yonke into ubungani benu buzoqhakaza uma nenza kanje. Sizokhuluma ngale mithetho la ngezansi, wena nje qiniseka ukuthi uyayilandela.
0: Mhlambe Sister Khesa kumlalelo lalele njengamanje ungenza ukuthi uzithola kwisimo esifanayo unomngani owe opposite sex and uyafisa ukuthi athole aqhumane nabantu bakwa love life, ngenze ukuthi mhlambe inaye wengena nje just ukuthi ay umngani platonic friendship waya wabonise ngazuthi manje usenama feelings noma mhlambe futhi akazi ukuthi ay navigate kanjani lento ukuthi ufuna ukukhuluma nabantu ba love life ukuthi nitholakala kanjani futhi mhlambe efuna nokuthola izeluleko iphindlele ukuthi aqhumane nani.
1: Okay, kulula nje balaleli njengale mthethe ngishilo ukuthi nizokwazi ukuthi nithole kahle ngayo, nizothumela u please call me kwabaka love life kwi number ethi 0833231023. U please call me kwabaka love life 0833231023. Sicela niphinde futhi nivakashele kuphi kwa bewashall.com ukwazi kabanzi ngalolu daba.
0: Sibonga khona Sister Khesa, mhlawumbe nje elakho lokugcina ongalibhekisa nje kumlaleli osukuna namhlanje ukuthi ungathini ngaso lesihloko.
1: Ya, engingakusho nje kokuqala kumele sibheke balingani bami ukuthi yini engabanga ukuthi ixabanise futhi nomuntu ozwana naye nothandana naye, ngoba abantu abaningi uthola ukuthi unabangani besilisa kanti umathandana wakhe akazwani naleyo nto. So kubalulekile ukuqaphelisisa ukuthi ubuhlobo bakhayo nalowo wesilisa abubeki yini engcupheni ubuhlobo bakho nomathandana wakho.
0: Sibonga kakhulu Sister Khesa ukuthi ube nathi osukene namhlanje uzosiqalishisa ngehloko ezahlukahlukene. Engithemba ukuthi nomlaleli ekhaya siyakwazi ukuthi akwazi ukusizakala even nathi imbala. Nakanjani-ke mlaleli, sophinde sikhulume nayo Sister Khesa ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo. Siyabonga kakhulu Sister Khesa.
1: Amen, ngiyanithanda.
0: Siyakuthanda nathi.
2: Sister Khesa we.
0: Kodwa
1: umthiya.
2: Alright,
1: ngiraye.
2: No, guys, asikhulumeni lento le ye lokhuzana. Ye gender based violence and kufufusa izinto especially eNingizimu Afrika. Uthothi kunalento etrendayo nje. Kube khona into etrenda kodwa itrende kabuhlungu ngabantu uthola ukuthi bayisulu zokubulawa ngendlela. Esiyazi ukuthi kunosisikade Joker la wabulawa ngendlela ebuhlungu. Kuthola lo munye ke la from Copsville to today. Yeah, today. So ebulewe ufuna khona. So hey, siyacela nje abafowethu.
1: Yeah.
2: Ukuthi mina bengisikhulumile lento before noNonjabulo ukuthi mhlambe ongangqono mhlambe izwe lime nje.
1: Yeah.
2: Lime nje ntse. Kukhulekwe nje usuku lonke, not ukuthi kufana nje ngeGood Friday, but khulekwe nje kube usuku lokukhuleka nje.
1: Yes, it's enough.
2: Sikhuleke sicela uNkulunkulu ngoba mhlambe okungenzeka ukuthi mhlambe something wrong emazulwini.
1: Yes.
2: Yeah. Sekukuningi kakhulu.
1: Siyacela abalaleli.
2: Ngeke abantu besifazane bafise ngazuthi isesilaheni.
1: Hayibo.
2: Angathi ithi la kubulawa khona iy'nkomo lokuthi uyayichuza ukuthi nansi le
1: ewumhlatshelo
2: iyafa namhlanje. So ya into ithi siyacela sinimalutshi majita ba ukuthi unenkinga khuluma nabantu abazokwazi ukukululeka ukwazi ukuthi uphume straight kulowo muntu uma ubona ukuyingayithatheli inqumo ngoba le nto iyithathe ukuthi nathi kuyithina njengofika mbatha nginothando olungaka kuba ngazi ukuthi manje asathembeki sonke ukuthi ngazi ukuthi abantu besilisa bayizinja, abantu besilisa bawosathane, abantu besilisa abacabangi. So kanti akufani, kuye kwenzeka ukuthi mhlawumbe lo muntu lo ufica ile nto ayimfica ngaleso sikhathi esingazi nakhona ukuthi kusuke kwenzeke njalo. So eish siyakhoza
1: siyacela abalaleli umuntu akathola usizo ngendlela angathola ngayo sikhona nasemtholampilo ema clinic akhona ama social worker khuluma udaba lakho sikhulumisane mina.

0: order, kungana rule esegela logo funu kugusho.
1: Okay, rule 56.
0: O rule bani?
1: 56, muga lapo epependak.
0: Ginayo ma'am.
1: Yep. Ben funu kubuza lana uti ngambela shtalo. Lana besiyazan kuti honorable man. Aga unchalu chegobu usukutu bani la. Goba umashabe lukuluma kote gawu.
2: Yanele mge sezuela zekupa klavula pambili inenda wikule ikula. Likuwele funu ngena kwezinge. Ngati kunotaba la nonjabulo ngati ke olu. Okate kate tatis kate site la kona la pa parliament no mplambe legislature ya KwaZulu Natal. Le NFP la kona kate kunenzu wa iki. Mplambe osatuswe kwenzeka ni ngoba kune kate kuno butike. Eba funu kipa enye member kona osatuswe.
3: Ushaya mtetu unkosaza Nontembeko Boys. Umemezele uguti ulo kunjan umbali shinga. Sebe istulo katlatis tlalo se NFP desa ditlil kona umbali shinga asena mundu. Emva uguti ba kwoshwe e parliament.
2: Suti jubi kwoshwe e parliament kwoshwe kembula kila muitro. Shuti nkande uli kene limlahlilika.
3: Ayi kene limlahlile ngambeli kala kuz na ye ube lento ayenzilumu Nontembeko. Ube vumbenza into esho inkantolo.
2: Na mge nga Paula asazi ukuthi kusuka manje kuzokwenzekani ngoba remember kwa kunala ukuthi ke engazuthi ke bafuna ukuchitha kakhulukazi the provincial of governmental unit of provincial unit ukuthi ke MK njoba yayithola amavoti athi xaxa ithi ifuna ukuthi mhlambe ke NFP ithi ke ifuna ukuhlangana nabo bese bekhanda
3: ukukhulume.
2: Yeah. Sasa nje wasekwenzekile ngoba usephumile ke lo okade wavota
3: umbali shinga. Hey asazi ngempela sasa sobuka nje labo lama election ngathi kuza kuningi kunesiphithiphithi nje kodwa
2: sizolandela
3: mhla ka 4 November soke dozana.
2: Yeah nalami ke siyadlwela mhlawumbe ngasitshela nawe ukuthi ke engase siboneni mhlambe sesithola kube khona ushintsho khona lapha ke kwi provincial legislature gate wena ngokubuka kwakho lolushintsho uzoba na iphi impact kuyaphambili ngoba ukhumbule nje bangisho ukuthi ke kwakukhona la kona kuthiwa ke bafisa ukuthi ke umkhonto wesizwe more especially uqembu lathi lamavoti amaningi ukuthi lithi lifuna ukuthi libe kakhulukazi lilide lana KwaZulu Natal lapho ke nefike yagcina sithi hayi sizokwazi ukuthi ke sikwazi ukuthi sivote kayinani nakho sekwenzeka lokho ukuthi ke omunye odeploye khona lapha eParliament wahamba against imbono yeqembu lakhe wagcine subsequently waya enkantolo ngesikhathi iqembu lakhe selithi ke ngenxa yokuthi ke awulalelanga umyalelo sesakhipha wayenkantolo kwathiwa hayi ukwenza kwabo akukho right inkantolo sithathe isinqumo-ke sokuthi ke engazuthi ke hayi usezophuma asazi ke kusuka manje ukuthi abazomdeploya kuzokwenza kanjani.
3: Hayi kuthiwa iy'nyawo zicala udaka impela.
2: Acala udaka. Ya lalami-ke ngithe usengxenye sesihamba sidimela emansumpeni siyacaphona siyacuphana there and there kodwa ukusemqoka kakhulukazi sithi ke awubabaze indaba yokubulawa kwabantu besilisa khona besifazane njengoba sithile kutholakale umuntu ecosville wesifazane hlasa ulawula otholakale esesimweni esingekho right kanti Gauteng lapha eKempton Park siyethola ukuthi ke abantu besifazane siyabe sebetholakele bawu 8 asisholelana ukuthi ke ngase kwinto efana nale kodwa sisho ukuthi ke ukufa kwabane crime rate isho inokusabisa
3: kona kuyathusa ngempela sebeshona njalo manje abantu besifazane beshona nakhona ngesandla somuntu ungcono kube nje mhlawumbe umuntu ayishonela yabo khulukunye ukuthi mhlawumbe uyile endleleni washona manje sekubhlungu kakhulu because bafa ngesandla salomuntu angabuye nobumvikeli womuntu wesifazane.
2: Yeah, namke inapa is 0333422970 noma 0333422391 ukuthi ke ngiyacanga ukuthi ke khona lapha mose Gauteng bebekhala kakhulukazi ukuthi ke ezinze indawo la khona

0: saqinisa isandla nanokuthi ke esibheke nathi abantu abayi stranger abaqhamuka nomkanjani abagqoke isikhumba semvu kanti bayimpisi
1: hayi akusibona wonke umuntu omngane akusibona
0: mase sisabana sodwa ukuhamba kanjani leli awuphawule ungathula ubona usho ukuthi wena usijikayo ukuthi wena uthini efune kwenziwe kanjani ngabe ama community policy forum effective kanganani ngabe ukukhona kwama camera kufanele kube kanganani ngabe futhi mhlambe leke singathi ke amaphoyisa patrolling ngabe mhlambe ugesi ukukhanya kogesi kuna impact engana ngoba nokukhanya nje ukuthi kubonakala endaweni ukuthi kwenzekani kuphi ngasiphi isikhathi nokwazi ke futhi ukuthi abantu abakhona endaweni engeze izinto ukuthi umuntu okhona endaweni sisazane sonke ukuthi ubani wena ukuphi uhamba kanjani ngoba lokho kuwenza ukuthi sikwazi ukuba sibe protected inumber ngicabanga ukuthi masafuna ukungena mizo seyisithupha sesiyalisonga uhlelo inumber 033-342-970 noma 033-342-2391 usinophalwa kakho sithi phansi ngokubulawa kwabantu besifazane phansi inumber is 033-342-970 noma 033-342-2391 phansi ngabantu abathembisa abantu besifazane ukuthi kunomsebenzi somewhere then bese befika khona ukuthi ukuthi-ke bawe usukuthiwa usugcina usungasazi ukuthi-ke uzokwenze njani SPC ya mase sisonga-ke mhlawumbe sesinikeza isithombe ngiyacabanga zofana ayisiveze ukuthi-ke uluphi udaba indaba esikhulume ngahlawumbe ungasinika ihloko ukuthi sikhulume ngalo daba nalo daba mhlawumbe luphi udaba usazothanda njengoba ususenga ukuthi siqale ngalo daba senza ngalo daba
1: siqale ngalo la ANC ne-IEC
0: ya
1: lo ukuthi igcina ihlulekile like inkantolo igcina sinqabile lo sicelo sayo sokuthi iphinde ifake kabusha isicelo sokufaka ama candidate selandela ngalo owaka Mkhize ogwetshe izolo ababe robbed isitolo leza Scoop Park Lane salandela ngayo ke le abesifazana mase kwangena lo lo NFP lokuthi okwamanje sihlalo asinamuntu abakamqoko umuntu ozongena esikhundleni sashinga
0: Ya, ngicela ke izindaba semkanjalo 52 I think so tetela uza kwethu ozayo sithatha sibeke mazithi ke 4 minutes to 6 bese siyavala mhlambe ke ngoba ngxoxa ukuthi ke we are the new from the box njabulo siyakumukela njabulo njokwe siyakumukela ku current affairs mhlambe siyazi ukuthi ke uyintathile emkantshiwo lapha egijima phansi bathembisa abalalela ukuthi ngokuzayo uzoba uthinta eyishisayo
1: hayi ngizobe nginiphathele eyishisa phe
0: shisa phe
1: eyishisa phe
0: local is like it oya bale-ke angabe ngiyakubuza ukuthi kuphi uzoyithola kuphi ngoba awazi uyaphuma uyahogela but mlalelo umike unonjabulo njokwe usinayo current affairs ngicela ukuthi ke sibonge kakhulu ukuthi ke ube ingxenye nanokuthi ke njengoba sikwa ama local elections ngicela ukuthi kuningi mhlambe ke abantu abazokuthola bebheme bekholwe awuvalise abaleli bese siyahamba
1: hayi ngithi sisale nenkulunkulu nje ngisazobuye nginibone ngelinye ilanga
0: sibonga kakhulu mlaleli ngithi mina bye bye njenge current affairs bye bye

Ngikhuphuka nawe kanjalo ke la ohlelweni kababa umprofeti Magetsha Getsha la sithi khona hashtag kwenza konke. Ungakhohlwa ukuthi simemezela ke inkonzo enkulu elapha yakwababa umprofeti Magetsha Getsha ngomhla ka 23 lo esiya kuona kuyobeke kuphakathi nezinsuku siyobe sinenkonzo yobusuku bonke sibheke ku 24 sizohlukanisa unyaka ngethemba lokuthi vele ngakusasa kuyobe kuyiholiday abantu bengasebenzi behleli ekhaya inkonzo ke yethu iyoqala ngo 6 ntambama ize iyophuma ngo 6 ekuseni ngifuna umuntu ke othi izinto zami ziboshiwe ngifuna umuntu ke othi izinto zami zivaliwe akulungulutho ngizame konke kodwa kunhlangazimuka nomoya akubukeka kungena themba konke engithi ngiyakuzama siyobe sipheleleke lapha kwababa umprofeti Magetsha Getsha sizothatha isibusiso sethu sonyaka inkonzo yethu yoqala ntambama ngo 6 kuyoze kube u 6 ekuseni okwakhe kumele ukuthi ukulungise gijima uyolungisa umkhonto wakho ngoba kuyobe kuyinkonzo yemkhonto

0: Ebona ke tsindu bulele lo shaya yo sibone la semene sibona. Sibene sibona.
1: Ngizini njani?
0: Sikhona futhi khamba kahle.
1: Akuyathula ngani kuthi?
0: Azo.
1: Ya ukhuluma nesithembile.

0: Sinyesikhathi izimpi zisifikisela ukwesaba kodwa ukholo lithi uNkulunkulu yazi isitha noma singathi sekuphelile kodwa uNkulunkulu uthi ngisasebenza impilo yakho. Praise the name of Jesus. Lokho ohlala udlinza ngakho ikona okuzokwenza ukuthi ugcine ukholelwa kukona. Yondla ingqondo yakho ngezwi likaNkulunkulu. Okwesine lithi othanda uNkulunkulu ngawo wonke amandla akho. Sinamakhono, sinesikhathi, sinamandla, sinezipho. Ngabe konke lokhu kusebenzelana kube ngokuhle yini eNkosini? Kulula nje ukuthi sithi siyamthanda uNkulunkulu, kodwa uJesu namhlanje umbuzo wakhe usibuza ukuthi senzani ngempilo asinikezele ngayo, ngoba wanikela esiphambanweni. Praise the name of Jesus. Izandla zakho ziyamsebenzela yini? Iy'nyawo zakho ziyayidla uthunywa khona? Umlomo wakho ngabe uyabakhuthaza yini abazalwane ukuthi bakholwe? Izipho zakho ngabe ziyawakha yini umbuso wasezulwini? Dingi ukuthi uzube nayo yonke into. Uthando lubonakala nangezenzo. Oh, praise the name of Jesus. Inhliziyo yakho iyilokho okuthandayo. Umphefumulo wakho uyilokho wena oyikho. Ingqondo yakho iyilokho okucabangayo. Amandla akho ayilokho okwenzayo. Ngiyafisa uma sengiyivala ngibuze lowo naloyo umlaleli ngithi, ikuphi inhliziyo yakho? Ikuphi inhliziyo yakho? Ikuphi impilo yakho yakomoya? Wenzani ngamandla uNkulunkulu akunike wona? Yini egcwele engqondweni yakho? Sivuselela ithemba, sivuselela ukholo, sivuselela impilo. Ngabe wena enhlizweni yakho umbeke kuphi uNkulunkulu? Inkosi yomusa ayimbusise. Amen.
1: Amen. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Dadewethu uZuzile Dube ushilo kwathi ke ulaphaya sobantu. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ngabo badela isikhathi sabo bese bandisa kakhulu ukusinikelela lokho uNkulunkulu akudingayo ukuba masithole ngabo, ngoba uma uphila emhlabeni kunalento uNkulunkulu asuke kuphathise yona nakuthumele yona ukuba uyenze ebantwini abayizidalwa zakhe. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu bekudadewethu uZuzile Dube. Incwadi ke asiphe yona namhlanje ekuseni ubecaphuna ke lapha encwadini engcwele kuMark 12 verse 30. Siyothi ke mothula ithuba nawe besukwazi ukuthi ke uzifundele namhlanje emini kanjalo ke ngesikhathi senkonzo yomama ngesikhathi sokuginqa. Na ukuthathe nje incwadi engcwele mokuthi ke usemsebenzini uthupheqapheqe nje kuyona ke leyo ncwadi asiphe yona uMark 12 verse 30. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ekuseni. Sazoqhubeka ke sibize laphaya uMamthizulu naye ke asiphe lokho uNkulunkulu amphathise kona ukuba asiphe namhlanje. Ongakwenza ke nawe mofisa ukuba khona osipha khona, thumela ivesi nesahluko ku 0623151986. Isikhathi sami ke sithi ke imizuzu iyishumi nesishiyagalombili esele ngaphambi kushiya ke elokuqala ihora.

olusa abantu abakusara abakusara ngibe abantu oxhumene nabo kakhulu ngeke baze bakufikise empumelelweni yakho nalokho bakuphindiselisa emuva. Amen. So uNkulunkulu ngasonke isikhathi uzama ukuqondisa indlela yakho ukuthi hamba nabantu abazana nami ukuze nawe ukwazi ukufunda kubona. Amen basabani. Ukususa abangala kusho ukuthi wena usungcono, cha. UNkulunkulu khona la ekulungiselela khona, khona la ekuqondisa khona, khona la efuna ukuthi wena uye khona. Lokho uma kwenzeka impilo yakho ungayiblame, but amkela leso simo ngaso sonke isikhathi uhlale kuNkulunkulu. Amen. Thatha lokho uhambe nakho. Amen. Ungayeki ukukhola phakathi kwalesi sikhashana, injabulo yakho isendleleni. Amen. Masalo ezikhathi esibhekana nazo akuzona izimo ezingunaphakathi, but kuze izimo zesikhashana la zizoshapha khona. Amen bazalwane, ngoba usuku nosuku siyasindiswa, usuku nosuku siyaqondiswa, usuku nosuku siyafundiswa. Amen bazalwane. Ngeke ngithi mina yonke inkinga obhekana nayo or yonke into oyenzayo akube khona isambulo kuyona, akube khona into oyifundayo kuyona ukuthi Nkosi kade wenze yini lento ongifundisa yona baba, ngendlela uzoyithola impendulo because yonke into yenzeka for isizathu. UNkulunkulu akayenzi into ngoba nakho ekubona ukuthi wena unalutho, cha. Wonke umuntu ophila la emhlabeni uNkulunkulu umlethe for isizathu, usazodlala lelo cela uNkulunkulu asuke emdalele lona. Amen bazalwane. Ungazi ngiyezi namhlanje ungazibukeli phansi, kuningi obhekene nakho. Mhlawumbe uyayibuza namhlanje ukuthi Nkosi kwenzakalani kumina, cha, kwenzakalanga lutho, but uhambo lolo kumele ukuhambe noNkulunkulu. And endleleni futhi kumele kube khona abantu abazosuka ukuze ube right nawe empilweni, until kube khona abantu abasukayo nawe uzoba right. Ngesi sikhathi siye sibambe abantu kanti sibabambe la bantu ababambe impumelelo yethu, mhlawa suka kubona yila into zakho zoqaqeka khona, ngoba ngeke ukwazi ukufunda inhliziyo yomuntu ukuthi ithini ngaphakathi ngawo. But zama ukudedela yabo into mabona ukuthi hayi ayikho kahle, ayikufundisi lutho futhi ayikusizi ngalutho futhi ayiphumelelisi ngalutho. Zama nje ukudedela. Amen bazalwane, udlubule kuyona noma kuthiwa kunzima kangakanani, kodwa dlula ukuze nawe ukwazi ukuphumelela, ukuze nawe futhi ukwazi ukukhululeka. Amen. Ilona izwi ngiliphethe nje namhlanje uJohn 16:16. Inkosi ngibusise, ingigcine ngibe nemini enhle ebusisekile egameni lophelo lethu uJesu Kristu. Amen.

0: Yasishwa njalo nje namhlanje kusinengolo sinsithi hashtag isicela kwezikhona uzocela ke ingoma kulezi ingoma ade ngizibalula ezikhona la. Umkhondla vusemweni. Hello, hello, hello.
1: Amen.
0: Amen, kunjani?
1: Ngiyakhile, mabona.
0: Yebo, mabona.
1: Ngiyakuthumela izinto zami, ngithumela amavesi angazikuthele kahle la.
0: Ngithumela
1: yonke into angazikuthele lapho. Ngicela inongcebo obuthelezi.
0: Inongcebo obuthelezi.
1: Yebo, ngiyabonga.
0: Okay, siyabonga.

0: chela buena. Usemene mkhulu sawona?
1: Ameye buka sengani yami.
0: Yebo kunjani?
1: Ngiyaphila, ngicela uSibungco.
0: USibungco, ubungikhuluma nobani?
1: Noma mbathanathi engqonde.
0: Ngiyagcina mambathanathi uyaphila.
1: Ngiyaphila ngani yami.
0: Mhm, ngihamba kahle kodwa.
1: Hayi ngeke mntana.
0: Mhm, impilo iyahlupa.
1: Yebo.
0: Ha, uNkulunkulu akakunqobele.
1: Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Amen.
0: Amen.

Yeah, sabakhulu ke mampathanathi uyichibi umalizamazama asingene phakathi ngena phakathi mampathanathi uma ngabe ichibi lizanyazanyiswa kuyimanje liyazanyazanyiswa lidinga umuntu okholwayo ulizwi kanjalo no one wayeyinyonga naye wakholwa ulizwi lathi manzanyazanyiswa ichibi wangena phakathi ekholelwa kuba ngampela izwi liyadala izwi liwewe amen nakuweke izwi liwewe amen ngena echibini njengoba lizanyazanyiswa ngesikhathi sanamhlanje ekuseni. Nowesifazane wayenomopho wayezwile ukuthi iNkosi uJesu Kristu izohambela ngalapho ayengakhona kodwa ngokuphithizela nangesiphithiphithi indlela abantu ababegcwele ngakhona ohambweni lakhe bezwile ukuthi uzodlula ngalapho akakwazanga ukufinyelela kuyo kodwa wafinyelela kuye ngokuthi abambe umphetho wengubo yakhe. Wezo Jesu Kristu kunamandla aphumayo la kunento eyenzakalayo la kimi ngoba wayeza emzimbeni. Wayesethi ke ngampela owesifazane ukukholwa kwakhe kumsindisile. Bambelela ke emphethweni wengubo wenkosi Jesu Kristu ukukholwa kwakho kuzoba ngamandla ukukholwa kwakho kuzoletha insindiso. Ya ke singene ke engomeni zethu sisalindile ke abalaleli abazongena njengamanje ngicathi kusele ingoma ezine eziwu-4 nje kuphela sesongena ke sidlale yokuqala siqhubeke nazo siloku sibakhumbuza ke abalaleli lezi eyisela abazocela kuzona namanje ngisengabakhumbuza nje ikhona ingoma ka-Rev Ngcobo umethi mkhulu uyesabeka kube khona uNjabulo Masinga ethi ingoma uPhuthuma Ditso ethi Qamatha uPhetsile Masilela umusa ongaka.

Ya sabakhulu kunongcebo wakaphelezi uthi ke kungumusa phezuko umusa siyabakhulu ke ingoma ke le ebicelwe lapha yam umambona siyabakhulu ke uyamambona ngiyabona uthi unenkinga ngampela lapha ku WhatsApp wakho ngiyabona umuthi uyathumela lapha ya mangibheka lapha escreenini sami ayi avele aphume ama messages akho angazi u WhatsApp wakho khona ukudelayayo noma ukukhiphayo kodwa ngiyabona ukuthi ya usuke utype kodwa kungaveli ngapha siyabakhulukela ngoma eqeda ukuphela nje manje ibicele uyena ke umambona lapha na ke eMountain Rise siyabona ke lapha ya uyangena kumamthizulu ucela leya ngoma kaphethile masilela emithi ke umusa ongaka futhi ke umamthizulu unombolo bani na unombolo 7 zisekhona ke lezi sele ezintathu unjabulo masinga ukhona methi ingoma kuba uphuthumadiso ethi qamatha bese kuzoba uReverend Ngcobo ethi ke mkhulu uyesabeka ilezo ke intathu esele Reverend Ngcobo Njabulo Masinga, Phuthuma Tiso. Njamanje sengomeni yethu eunombolo mbani na eunombolo 3 ecelwe uSenzo Ndlovu. Nakanjani ingoma yakho Senzo isendleleni.